0: dofono madaruma madaruma madaruma madaruma mamane yaka ho ye ya juma ama aya juma esini madaruma kaka kai die mumwa me na mitimi ko yima me Isha 104.5 ibi asimu nsem sunie nsem ne dosu na me de boni ku haya ibi na wose kana chini ne ko hospital ne ko hwemwa bitimi dia bo anu babi akwa do ne de apia nsem wa yemre mo mo ameni mitim madaruma
1: Ghana for any abusia yam woni pa abia wote ase ye yam woni pa ade a umse ekoyie ema ye Ghana ha na mde ma adwe fa ho a ene ye Ghana fiefie mu ni abusia bi ye ade ye se wawuo na ye ashi woni munyam
0: ada bi na me wo motivational bi wo munyam me kan ho asem se edru ba bi a o yare ni pent mi ni mo boy ho no mehwe na so wo timo boy ho no e beje wo yie a wu hu
1: ene bi da mi hu da bi se e beje wo yie o yale a enipa em timi mo boa
0: wo mo ho no
1: e mehwe but wu di a o mo timi boa boa man ho a mehwe
0: e behwe funu no
1: hwe ju abrantie baako ano wo school platform bi so no mo wadi manu yo bi du play komu ku ni se dem na fofo no o flow mo o text message de 26 kwa no de bi di ten si no bi ajo e wish this ten do si visit o wi e no class me di fo no boa boa mo ho e ka bubu mo e ko bon soa 70,000 ayi 7,000 say 8,000 won ayi ase
0: 80,000,000
1: 80,000,000
0: na say ebi sie
1: aso no pe 100 cedis
0: ebi sie me baaye na san training ho yare itim shaase abne ko Joseph Mensah ho na edu ba bia na mintim nya sika mfa ne nko bi mu no ba nte na wu wu ye no da na me meti na odwira na se no san trefo ku ma dodo no a ba ho bebon san je fans e se bo ye na se se e ma bu so fo nko fa MC na san trefo na ba ye MC ombeye wi ombeye wi ombeye wi na omaji ehunim na omoko ba sabre na wo ha banti ndi fiose ko mu dime bia ma otu no bia na masende ama no
1: onse sane che
0: sabre kwa na meka na se no so be kai a na me fa dropping ne kofa ne ko ko Joseph Mensa
1: fe enti man ni we di na meka bi so a ya ka ne sa no buza se enti onye busu ana
0: na anase ofu bi akra da omo obi ada
1: sha eye ne banu ma mi nyinyu a
0: ose free wea oma
1: ose free wea oma ifi wea oma nenso a madafu bi ka wose wose wagu yo fa ba ko ezo onkan wan fi obi o wa obi a ezo ni owu ye na ju na usiafu o free wea hand card ko fa
0: ko fa na ba a
1: ema ngwe ye wati committee wan why they said be ye opa ah na bodem ni kropa fa carbon
0: obo hu na busua na ma mena na ote ani mo sia carbon no wan wabi o no sa betena obi
1: eh ma mi we na ju ma rene ma odi ejo mu odi ejo sa aseso o fre busua mu na su pe ni fose ani obi bi ni obi
0: bi ni de wan ni ye
1: we need why ni ye
0: aso hwe ehoma mane da me so sisi ye hwe mane
1: mami sebe uti bata ba santi manwa yi se oba bi oba bi oba bi di pay we life we know the tie nyina no a eye hand to mouth obi kura na adom no do pre pre mu ede wote ye eye hand to mouth sebe ntri anye yi awo be ma ho enti oye single parent no noa enye di pepe eko ba ni kuro mu kwa tententen central region otu batu batu central region nti wo no bia hede e wo ha
0: yeso ya de tempata dwaso
1: nemu e ni krom ho e na ni krom ho no so no family ni muzu hede enye akwazu hia
0: kwaku ya wo kan
1: kaso hia kwoko because ka so obi ama onya kwakwa no wo fe ko be bado kwa no e ya sebu
0: obi si na nsen mami ki ya ekoja na ye wasne masui mami ki kentin krom
1: no
0: wo kuja kwa mpeni
1: papa papa
0: wo mula na so ha na brent bi wo so e carpenter ni otaye ya manfo apono ni ade Dikele wesi funi mni paa Anyumre bi mi wahono mwa Nia tatata ni mwa wano mihu se Ule bi ba se ya mehe se Miwile fia branti ndi wawu Ibekane video sukura Se mi yeshu ni picture
1: Aye.
0: Sana busu wafone hiyo mwambara na
1: No the hospital
0: no Wawu ya mpa wawu Wawu ya mami kemuna ejiji sikatu adaka Edi kuru kuru mwakwa kusi ino Mwaro jeteno Esu wawajiri wama Waya wedded man Na baba do baby asa na we na che obi ampa obi
1: o no so we so we anchor
0: anchor
1: anchor go cool
0: ti mame ke anchor e me la no so fo no e no mo de fide si ono mo jiji nkakran kakran kakran kakran kakran me kura me de kam ngutu ame de
1: araho araho
0: so fo no
1: e ya na asem bi basi ya se bi wa o bo bra na mo baby nka bi nshe mu Nsuna akama kuma
0: sa
1: Samsung ese akama kuma enna yi ni pa sebe sebe sebe yene sebe emwa ya danzo oh se ya dwene okofsa isi mo yene classify pe but
0: ugbe dwene
1: ye hu ade a eme se peti ehu free won se yetimi da dwene itimi settle dispute o ti ase aha nti eh ni ye wo ngoburo ya wotima ema unia enti do ah na obi ti mi ka na asem ye da chira wo na wa se so de ma bo so me ye de
0: so ezo so so enye onu tu ya ka wo
1: wina so tu ye ko so
0: e na wo so enye onu so bi e red mama o ka sa bo so me so al maniska
1: bo so me so a o ma ni envelope bo so me so be chef wa se e na wo mi mi enye se wo bi bru so ana fo ba ko o se ga na ha de ye bu se wo Wish you feel that the camera on say
0: what's that so?
1: Or so you are filthy rich. Say you are so you are filthy rich. And so be him so one manager manage your affair. Make up as you say, bra, baby, I hear the anyway. And so be the same. Say, see, I'm what they part said the club, no mean me. Mammy Poclanius, I'm what they do.
0: Then I call Pope. That's one of that one to me, Pajanumi. Eti abusu ama dawro ma madawro ma bodi mikuta koto ne kora esremu ada mumu ame papa papa papa papa papa papa pa na eku yima mi otena nko a nyesa pressure ba msuko ku call su para free hospital wo ba no I said wakwa kwaji quick loan for busian
1: cha omo di omo recovery you
0: cha
1: she omo ba bi she bi o beje
0: chale
1: ahuma chiko ba beta ata
0: ah o to process ya eti mi sremo a
1: eti udi e chire kwan no e bitimi
0: yo e kwan ya mbafa so ambotimi aboa me yetua kana free ho no e ye 0539927859 0539 0539927859 udi gusu a edi aba na Evelyn Anafu Evelyn Anafu Anafu
1: o se
0: Anafu
1: o da bi
0: Anafu
1: chichi o se do so o di Evelyn Anafu
0: Anafu yo 0539927859 Evelyn Anafu Zed o kama afu no
1: Anafu
0: Mr. Mo mo fra mi yo mami hwe se bia na o wa homa no so ana fe ye no mu eni nkomo mama ven majoy mama ven majoy kasa kwa ho ayed na ma no obisuafo na empo no ya kakra ho ade ne ya kakra yo sese de se de ebu nkunta chere me no ana ayi doctor for ne hwe kwan se this kind of baba me bo a yo e je se this kind of bru dia o mbe tra mo akofie be se ya this kind of bru o mbe tra mo akofie yo na o ma hwe o am won sa ho de abakakra ah okay se se ubu nkonta amada hot e na dodo sen se
2: abru
0: 2 weeks okay okay sir, if you say me no mkasa de obi amete tena o de so mo pom sikan tena mbo fu okay abusa for my men o for ho mo kakra obi a o yare afi na ne ho to no na still sikan ne ko yinti na ma abufu kasa ne o mo tuntum ne kakra kra ye nka ho sar musuma te de da so so o madwe mo se bia ma men o ntua eti munye mwa kakra madawroma namba no a ediska no befa so no sika ye penyina emroso pi de ye 3200 na ye timi fan ko yika nyina emfiri ho 0539 27859 0539 927859 0539 927859 Itabu swafo yani mamina kasaye kasa pi na the SM one se mumwaye mumwaye eti Evelyn se se ya utumi daga kra okay bibia ba ya kama why
2: okay
0: ya behwe na ansa ne biyi no ma ya text na kan nyina why okay mabra ho te sei yo nyame adumo a ye hwesa atiefo bi tima boa ye na ye tebe yi kan nyina efio na musu nya kwa kofi why yo kwa ku ye ntimi ha ma mene kasa pi o sa fe na ne ho to no ba doctor sino ma ya de
1: difference aba mpa o
0: difference aba pa anti menim se ye kotwe bi bia wie na obafia
1: ye beto asa
0: na makura
1: oti ya wo kasa ni mi oti su e wo kasa ni
0: mi yes
1: ti so o kasa ni o pene
0: yes
1: e ti we ri die si we ni e akoya re ho ka ho den den ka de ba ka beta ho ni ni mu ana awre ho su e de na mu
0: kasa na mu
1: e na ha beti su su ti mi do se ai o ti mi da first kwale no ti mi nka
0: da kura kura kura kura kura kura
1: su su ti mi da na se e bo se bi ni besie she is responding to treatment
0: yes
1: entino ye mo mpa ye na tifo mu a se de ka ne ntimi ntim fi ho no mu na ye hu se ye timi asko point ba ko nyam yanim
0: eti abusua namba mo ba fa so aboa ye nie sika ye pe ne 3200 na ye 8400 na timi ye ajeje obi akon homa kakran kakran kakran kakran ne de akọ eno ne tete nya 5200 ntisi se 3200 no ayeje no ye de fa bo ma money namba iso o sendi dia baba ye Evelyn anafu
1: unti bi da ho okay
0: the first time ni
1: ai madafu ba kwade agata anafu
0: okay baby e woni bi ni eti Evelyn anafu number no e 0539 92
1: asianafu
0: 7859 ko boss na ostrenzan just want you to
1: I'm going to kill it all. For the number no.
0: Every anafu number ni 0539 0539 92 92 78 78 59 59 0539 0539 92 92 78 59 59 Evelyn anafu.
1: Akuya kama na ye de.
0: Eji ewusu ya madawu ma.
1: Wodi no?
0: Na munyi mawiem ayi wodi ne. Munyi mawiem. Na ma mi fa dance mrem. Efi ya bibia ye bia resource ye mudia nyame dia. Emu an munyam koma mu. Sanse mo anso mu radio no anka de kanyina ka dem ha. Na mo so ya muti ye nti. Ene ma enipa so tie ne. Nti emu an munyam ne nkamfo nyina no ebeba mo ho. Madawu ma. Mumwa mi. Intimi ini okone so enkunim
1: anapia
0: ohene
1: ai tetia fogasi kwasi ada na miankasa mienko baako mi engineer me fa se mfita pa obodwuma me pa ya jeman ma Jimmy, a year, Ura, Turu, Turuntu, Akwada,
0: okay,
1: a year, Ajimai, was Ruawade, Morton Bedin, ya, Muhia, the Jim Lukumini Munyam,
0: come
1: up, a tenet, one in a year, a J Perpetua, a tetra for this year,
0: okay,
1: I will doma, Amasu,
0: doma, Amasu.
1: I'm going to go to the house.
0: Now call Amomaso. Now call Kuba Kubuoso. So I could see a sweetiano. Now call one now for. Now call one fee. Now call Chiremesu. Chiremesu Hono. Not for Bunku. A Hona Qua Masuno.
1: Yes, I will be Timoko.
0: Overco.
1: Yet that crop.
0: Don't be a dozen.
1: Don't be a dozen.
0: Papa. Overco.
1: As if it's in Tambay.
0: Simanajo. I don't know.
1: Fear!
0: Aye.
1: Babi emi ni mo mi ko da bi si wona ju ade ba chira mo
0: yo yi ya ma daru ma mo mo ame na me nkome ko ne ko no e drama me